0: si Rombatia and Imina.
1: Para mo sinabi, bison, anong lagu permintaan? Siyan anak rantau. Alara nga so, mal na sila mabigay lagu dangdut. At tok para mo sinabi, baik kau maju lagu, abang ganteng.